Yanya me so ma ti o amana ye ye. Na nya me ka tra we se. Nya urade mu ani da so. Ne e be si wi ye bati. Nya re se mu. Na ba ta bona na ni wa ni ani na no. And na me ka ni bi o se na ni ehuno. Timem papa, timem papa.

ta kokoro mo ti o bet ni mo banye ye o to sa ba ti mo ba on ji ye se te bo tai and ya grow bet ni mi wa chi pa won ye ye.

ya hon sanchene ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu bastard de broka yama sana tresam ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wei omo bua ne se ha ni owure

ni from for me no be ba ni cheno. Amu bisa ni se we are mo boy David ba. We are mo boy David ba. Na Yesu bisa won se. Mo ji di se metu mi aye we hi. Amu bua ni se ani owure. Ye didi o se wo betu mi aye. Na Yesu tini ni sa. O de kan we ni chira won se. Sani a mujidi etia no mujidi anyi munkwa anya sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa e ade a chisu po

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase Mese wo yire no betna ase wo kunu onwu bastande de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body channel omutse omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei Amo bua ne se hani owure

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu mu hwa Hey adi achi sumpo